pula enango pura apalo ketarubo belet nga labuang singkot mulut tabuang rasa munyi wak pesilar ular sawo tengah nengok kenyarak.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.